kapara tolo paya ege prada de pela ne mena kapara da tala esto vele ge pelo sa pa na satayana in the fellowship